0: ngebelesat ka awang-awang dunungan aing leuh.
1: Meuli sakilat ka?
0: Urang tuturkeun ka langkangna yeuh. Balik ka Cumaritis geus sieun diancam da bieu. Kadengena ku dewek cenah juragan Arjuna teh. Eueuh bapana aya anakna, anakna rek dipaehan cenah kitu.
2: Ceuk saha?
0: Ceuk dunungan.
2: Bejati saha?
0: Lah kana sia mojong

0: Kalanglus lampahipun Raden Gatotkaca.
1: Iye nggih.
0: Nyaeta mabur tinagara Marta kumlayang di Gaganawiati.